kanchi kausi pika paita agradecis pa kausa na kaskanchi payu yani sya kausa na kaskanchi nyu kanchi shungu pika pay manta wijana paita agradecina chai sya mi kunda tiena kaskanchi chimana aji egoismo yu ikuna

Chay mantami kuyang diusa punjanta manya kusaya. Punjanta kanta kusaya. Punjanta kanta alaba kusaya ning nacho. Ari, chay mariño kanchipaka.

asnawan kari kangka aji yasay taka kaparis pamanyangi. Aji uyay taka rin rin tamanya chispa aji uyang. Aji yasay taka kang hapinga kama manyangi. Kuski tamas keksina ima alaha charina tamas keksina. Chayu uyay aji yasay taka maskangi eskangi.